0: Dastan gejarang es kunchok rafta nesala zat kani junglo bosan azas. Tiwati lani dikjim bo hadisa bano kong ngatanga les karagam yul najuk seno kong tangyam po yi tiwati lani dikjim bo Sanchez la pulin. Sondus mi ayod na dos ngin chuaj gyur yuser den benang tani ngata lag lung ge jing bat bat sang me zhang zhang e tani sal nang stune daksa ngata tani yargyas kong pel nang stune ting sa tu nang stune ngata yungo ma mang po jik ngata spelin jik tang yoteno. Diringi gamyul pe skarlone dikrimi na nga ngaje ka skundon pa jes kyo ji just yo tani skundon pa skujaps hadisa bano tani khong skara gamyul na juk sa zate no changmya sang sungon la hadisa bano le le lun tin khae gamyul pe skarlone dikrimi na nga tu ses da gasur tangi ampo jule jun ka sa jo
1: jule no
0: ka sa hadisa bano le tanga ta de ni yang nga ta speed nang yari nam se par bina nga jingbat pa sangme sa sonme ka nga ta laglen za chese tus poran teno kasa jum
1: kasa
0: te bo shkyo da chik po ta ngira na teni nga ta yungo spel chese fia nga ta yang sa sonme tokpi ka kazuk ring nga na daksa bat get za den yot kasa jum
1: kasa na rule ta dam diri nga nga je ta sa spos la izuku shuri chon gyele ta sa spos gul la ta nga ta

0: Teo, tene tena le shkia nukle, tene nga ta yang chutang spa, tena yura yug yuga chu cha nukle, a shugu korang tena zo lusa nuk, shugu tila luste, katokpo na shkia nukle.
1: Kasa.
0: Tene o tena yura yug yuga korang chaksa nukle, chaksin cha zane, tena yug yuga chaksa nukle yale. Ten kira nga ta na ina zuga shiawa zugna diga nukle, nga ta tsaskor yuwa miru yale.
1: Only.
0: Tsaskor la zugna, ko lama ondukle, tsaskori ka zugna, mane ko tik tak, mane mangpo chak tukle.
1: Kasa. Tiyo na ngayon po ta ii luti tokpe kazuk shiyon tuk ta ya nga ta sotma ngon tsok la nga ta ya lut kerik sal gos tuk a ya mangyong po kazuk shiyon tuk kasa.
0: Izu na halale, tsasi na tangche
1: Kasa nga
0: skole.
1: ta kirang ngun na ngang tsas ngun na kasa.
0: Tsas guni na mane hol tel ting bo ne ta goma da te na lampok ngi sum ji u chu tang spale, tsuk suks. Te kane hol te ten na ngata riglut tangche zle, rbangs te. Ripe lut urbans te berelin urbansis le sentex tu zuk chape na urbans pa tening atan skam go ne tantis le lampok nis lan nis tan na dik dule gubi un la lampok nis tan na dil dule chi sama ten na lampok rere nis nis tan na dik dule bas ten na tans pa tene mane chi sama dik dule tene kane chak te dule te kane
1: Kasa,
0: tayari charuk le chi
1: dimbe
0: sama
1: nang te ngata yang mimang sangmi ngata te otuki la burgo shes khakchan da kasa ju lut mun ngata yang tus tus dikang ngata sal go shes kazuk ngata sodma jik ya ngata chi jik bada jat nang tyo nang yang po hadis ale ngata yang mimang se chung ta men tok chot per gyal lang je ju se ngata men tok ma mang pe ngata jespe pe ajang la khampa uni dul la ngata ta ba jat nang in nang ta te be nang lut di tok pe gang yang chak chak ji tok sing ngata jik tok pa ta te mun lang lut mun ngata yang cha jong po sal che se tok pe ga ngena san kan lang ges kun la ka jik molin ka sa
0: Tio kazuk shigin na ya le tsodma jigin mentor shigin mane kazuk shigin na lut masal na mane gela chaman ogle lut po ngata mane kan yang med hol tel sa med kan choste mane kazuk tsodma jigin nang lut salte mane mane temika lut sal go san ogle te khaji ze mo mane i ngade man sas gela chami ruk pale mal sas pos po gela mi ruk pale saun bo gela mi ruk pale ze du gela tio yo man ogle chan ta dirin sas gela sas pos don saun bo top Chik dan bor tang na tene serpo chanuk mane gyala chama nukle. Yang mi mang pete zuk zuka na nukpa le. Mane ngaya ni saspos gyala ma top, saon gyala ma top, men tok bar duk awa charuk tiyo. Tiyo on rang rang lak ne nukle, rang rang bache sikane nukle. Mane bache sikane le mo chose bad na mi yon ches, mane mit kyak le gyala mi chaches.
1: Kasa shkyo dimbe na. Ta tiyo shkyo da chikwo tine san ka langya sangme inga ta i untuk na burgo shes pa khakchan shkyo dina kasa jim. Ta nga ta daksa yang ushmo tsot khang ma mang pek nga ta bad get za dinji ta yote no. Ta san ka langya skun la kazuk shik molin gun nang yari tsot ma ngon kutsot khang unu na bad get za tse na tse tuk skin inga ta bad go shes pe tokpe kasa.
0: Ta tiyo nga ta nangku etap ches sang ma halale. Nga ta giru noz nangku sang ma tore i yar la Ndoda ma nukle tsaat maang po song, tene butik tap ches te zuku yang maang pe izuk churu gyale. Yar la tena izuk tang na ma ne tig yong dukle, nga jang long nis tang spen le te bengan, shem la mirchi te gun yang ma ne tig tak charu le.
1: Kasa.
0: Tene yang ata tsot ma ngon po zira tsok, ta ngata usu zire, tsot ma yang gubi te zuku, pakcho salat zira tsok, ma yar la pat tab nyane miru gle. Ta tiyo thore November na parla ni nyan dukle. November ne phala nga ta teni yang giri nos gun samay tayi richuan ogle October November ne phala samay tayi richuan ogle teni te gun yang chos te taps te tena da chik nis rigen imbing dogle
1: kasa skot
0: tiol demo char ogle kasa
1: skot dimbe na chie juna yang mangpe nga ta skotot kan nang lok gun ne nga ta yang penze tap kan sok nga ta yong do jiru ir nang ta ya ye sot ma nang gun ni sot ma bat tang bo nga ta kene ju go ma khak chak ogle kasa
0: yar la nga ta sot ma tena man do da man ogle Guna guni chodna mani yari chodna do da nang le benze tapste
1: skot tyo nang hadis ale ta ta yang daksa chot kha nang lo nang ta sas po sik phinga zada na te ol hax pas kirches nang yang ta kam sha che sing ta kyong kha chog yong du juru pa te tok pe ka zuk sing molin ka zuk sing ta chot khang jig nang ta philok chi ga chot mek phing et na yar sas po sik phinga zada na te be tap tang sher po ka zuk sing no kasa
0: Ta te yu yi nuk ya le, nang ku e tap ches pe lakspa poa nuk le. Te na ngya lang chama nuk le, ta goma nga tan shugu kaspa, shke ches pal demo shkia nuk le. Shke es te na ngya shugu ten na, tene nga tan tan tan demo cha nuk ya le. Chugu ma tena pat bor na, ringmo cha nuk le, tene ringmo song pa pilo a ping cha ching na, nang ku ma ne lusa ma nuk le. Lakspa pok te lusa ma nuk le, nang ku e tap kan sang ma. Ta nga ta ra ina pilo ga tap kan sang mani mani demo cha nukle dangdiri ya mani pilo ga tap anu gale. Ya nang ku ga tap kan sang mani nga ta lakspe kira nukle. Tene mulla ring muang cha nukle.
1: Kasa shkut. Te pia tene yang nga ta shugu ngun nga ta yang yung yung a tene njuzgo se to kasa shkut.
0: Ta nga ta shugu nang ku ga tap shugu ten gosa nukle.
1: Kasa.
0: Shugu ten te mani nga taan doda manok lungspo poko sanokle. Lungspo pok te ko mal mal song te mani mani gomal tonzo mal demo to manokle. Ngonpo dugi u gyala dugu samte khachi gyon dupa le. Lo mal tas tiki iyo mal demo dugu ngonpo dugu zete nang patra ka mal ta kir kanji yon dule. Khachi gi mani patak chi yod nang a izu ko loma chi yod na dik du patak po yod na dik anok loma kazu yod na yod zedu gyale. O tiyo nga ta mimang la yang mani tantan jik izu kchamir ga loma ngonpo demo duga ukurin zir kanji yon dule.
1: Chitang nga ta patak po gyala yon gosu.
0: O patak po mani gyala yon gosu anok le. Ta o tigiri nosi nang a ngonpo yon anok le demo. Tene nga ta pinga chik nang kun shkamste lakspa pokte chanok le.
1: Kasa shkot. Kasa dembe nang, tiyo nang nyampu kasa hadisari. Ta diri nga ta chi jik badget zaden nang, nga ta mungcha, nga ta tsongse ka raglashtu kasa ju. Ta nyera tini isam nga ta sas sotma, nga ta sas posok, nga ta pinga zate sting nang, tsongse tokpe ka kazukshik zaded kasa.
0: Tene nga ja yale, dam diri nga ta kampa nenka nyona kampa nye tsangma la kampa tanga di yale. Tene nga bazar lang kire di yale. Tene kampa yang su, yang goskan yodna kampa tanga di yale. Dam diri nga ya bing te mani ta eri sonte yodle.
1: Kasa?
0: Yodle. Tene bazar lang kire at kampa tanga di yale. Ta shuru sonte yodle dam diri nga.
1: Kasa shkyo. Tiyo nang hadisa banu le, ta nga ta yang saspuspo nga ta tsukza na, mimas kun la lakle noshul mecha chase tokpe ka, ngera nga ta sankan langes ta gamyul pangun la kazuk shikmulin ta saspus mun salsa na kazuk nga ta spera re ka thuknang bore nga ta sal gos tu kasa
0: ta ti no yel ten nga ta da sa ki nga ta ta gamyul na in ka ni in saspus kira no pale tene khungu ni ka saspus sala no yel tene ta khajik te on yonduk pale patak po kazu chiki sena chachuk lezer kanji yonduk kachi yonduk le chu zam tang lezer kanji yonduk kachi yonduk le Lut kazu ata nong zir kani yondug yale. Migu nami natsog yondug le. Tene nga zi izu ga patak izu ga se izu chi ya nuk chuk. Tene nga ta chu chaklan tsog nis ton. Tel ting ne rat chuk ste kule kule atan ste. Tene nga ye hol zete zera de yale. Tene izu ga rig lut ton, rig pe lut ton, rban ste ton zete zera de le. Tene o te tsame san na an stak po patak zhul te yongo saman le. Patak rul te yod na tene ko mani doda manok le mani tene yang shkamste yang go mani tango sanok le.
1: Kasa. Tiyo na ngyampu ta nga ta lo mang pek na pala tsongo na nga ta bitsi yong shukhani jatek du lat pinba. Id nang ta dakse tu spina nga kazukshi du kasa itok pika.
0: Iyo daksang duk le mani ote tsongo na butsi yong kanbo kachi gining isukut. Nga la saspos pa tangste tik luz du gyele. Tene nga ta hola na ngyampu tsaon pute hola na ngyampu. Ko metkan charuk le, tene nga ta anzu ya putil ta na, tene nga mani te she butik zera man wale te butik tapka, o te onyong duk le. Tene te wa tsangme ezuk chos tene, jesis ko suining, rikpe kane yon ste nuk zeduk suining, kamposi kane yon ste nuk zeduk le, ina lo khachi nga na parlani yon zle, te sanga lani mani chiang metpin le.
1: Kasa dembe na, teo na nyampu tene nga ta yang patak chani sotma kasa ju kawo nga ta tene sarak tunman indu, labu gendu. Mang cha nga ta sarak tunman ngun, tap cha na tene kazuk shi nga ta sirka ji ka nga ta tap gosto ko, nyung ma sarak tunman e riksun kasa.
0: Te gun ina izuk le, nga la shagun thik chos pale. Saspo thik ta eri chos tene nga ta lu dhu tang semane ta eri chano pale. Te kane ta I sasi shagun kazo chike chechungi hesab chigyo, te hesaba saun yoga nuk le. Nyungma yoga nuk, gajar gun lang tena yoga nuk le. Tena hesaba, shagu chechungi hesabika, kurang yang yoga nuk le, mang nyung kurche shiki izuga yok zani. Tene ko mangs te yogna mangs te tukmo sompa tene yang tuyo angela chama nukle. Tene mangs te nyunji yogna yogs te teo yang puches mangpe yogama nukle. Teo ata yang kura hesab shi yogama nukle inna sao nga ta kazo chiyo te hesabika.
1: Inna ta yang junga nga ta saon ma mangpek songte nga ta skies te yotna ta junga nga ta putna nga yang teo dikjena kazo kshon chan kasa.
0: Ta teo mani mangpe yotna ni mani tene sarakto man nga dodo mirukle ta yung yung net. Putnang chamo mane chamirukle.
1: Kasa.
0: Tena chola nyungma ona yale. Nyungma da darung chenma chenma putin kherpa aguldani nyongdukle. Tene sarak turman bo mane thukmek chana man doda mirukle. Tena hesap po mane doda mirukle.
1: Ibo ka gome ka ngata thuknang burko sina kasa.
0: O, goma tabzanele. Goma shurika. Darung nyungma thukarik chana chia chiarik putin kherna aguldani yongle. Gajar bo mane doda mirukle.
1: Kasa. Tiyo nang tayang nga ta mimang se te suk siyang mor lop siyong dukwa ta tamatar bu nga cha mang cha yang lakspas khera ma lamek yong chun jirukwa. Te tokpe kazuk shik molin ii tamatar bat thang bina kazuk rega nga ta bat gos duk kazuk siya lakpe na lenduk te tokpe kasa.
0: Tamatar bu ii nga ta mosami izuk chanuk ya le namlao nga ta tangmo luz na ko ii shugu gina yutkan gun ek dam khera nuk le. Ko mangpek

0: loga mangpe do da meru le chabik sugar cups te mane do da meru ye le khaji boran mul la ring mo cha cha le tene teon mane khera no le laspe khete nga ta phanama no le ta yang chun chun la ten na ten teon thik cha no le mane tene nga ta mane le mo cha no le yar
1: tu na yang nga ta mi mang la nga do chi ju nang ka zuk chi ju nang sak sa sel che se lop shi ndu pa te to pe ga zuk shi mo len ka za
0: tu man sak sa ga ndak sa nga ta to no ya le gomal sa spus e sa si ga tan zani Tasa good la dugala money, ani chick tenny chick ton really money, sherry can emit cancer.
1: Casa, casa.
0: But met cancer she ton only. That to the banching never tassa tanspa banching name and tacos has gante, you on really. Tas gun and you put any coma picture much hanging to a monogly. Nulla tarchan bay, tenim money, guma money met cancer she ton palting thing that they know and chin much in chinmuch in you on only. Tene shau tip gan orle, tene mane shau rere kane mang po chasan orle ko.
1: Kasa shket.
0: Dim yuran orle mane koni.
1: Kasa, kasa hadisa banole. Tas ting juk pika, tene ngera angata asan kan langyas, gam yul pa jing bat pangon la, kazuk shik molin, kasa jo. Sa sot ma kazuk shik bada zaden nang, ngata thuk nang sale, ngata bat tang pika, kazuk shik molin, ngata asan kan langyas.
0: Tati yo changme yale kasa le, changme lemo chostele, ngaye chasta bat tabat jespa, yang de mane raba robe dik chok dik micho chez yale. Lemo choste gubi sal nang, tramata sal nang, shushta, mongol, tana minna chok yi saspoze nok pale. Tiyo gun gomal lemo choste tena lut tangste sas gun lemo choste sal ches le, tene tel ting ne ngata yang kon lang mane, lemo choste stagos duk pale, ina zoe chik tangste, pangste bort nam mane konan lemo chamiruk le, yon amiruk le. Tene tiyo langata nang stag za ches yale, sas lan puches, lun, stremika lut tang ches, tene to sodma o nang tremika kher ches, noksan chamichuk ches le.
1: Dembe nang hadis abano le ngata kazuk shik ngata chakla shet zade nang kasa jo deun ngata adirin thuk nang jik borte ngata mazad na teni thori ngata dasbu bang galix minche meno
0: kasa jo. Mina manok le teni.
1: Dembe nang kazuk ngata hui il jangpa yang muti ge dasbu juse teni dasbu bu galix mas min na adirin bat nang ngata thola hason kasa tuzman.
0: Teni thola chanok le mani le mocho se mabad na thola chanok le.
1: Kasa shkut. Kasa hadis ale. Kasa hadis abano le teni adirin ger nang le luntin kain gamiul peska doni digri minang tuz zate deni ngata sas sodma gazuk shiga bad goshen tyo nang derte ngata san kan engaging bad pangol la ngena khada lam ston nang yam pho deni ngena thongom jun chachez la thukje chi jun kasaju
0: ye jule
1: yes kada dakhsang ye jarang e tiwatiland digrim bo sanazas in tiwatiland digrim kuntang yam pho dering e gamyol peskalon digrim e tu sot sanduk nga gonspa salaza jule

0: Daksang ya jarang ini tunduk dorje tangsa budin ini salah jadikan ilusik santin pin.
1: Kasada istini tiwatilan ikhlasik sanjus lapulin. Diri junu kuni degree mana remote ya jadikan lupuk cang nam kelas kau justru. Sangmi sangmana cang nam kelas dini diri nyerang I junu kuni degree mana skut ada cis pola ngajar junu nang cang sangmi cungni nyerang langka susun. Sangmi sangmana orang leju nyerang ini ngutupu sankan langka sangmi pia sanjus lapulna.
2: Junu degree sankan langka sangma lajule. Dini ngimia cang nam kelas jercin dini yang Shku markaz zirte yun nenyale. Dene daksa yi kang ujungna berina sunlar lob nyer kaayna. Dene rime lob jom juinna. Dene daksa lorim yispen yana. Sikin yerena daksa nga yi ka silin yedle.
1: Ong le tiyan nam gyalle. Dene nyerang daksa ngata rimu di azat kane lob tuji juxteno. Shkiot pasang ten nyerang a yi rimu di chispo nyerang chun zana lemu tsura yutpena. Ya nyerang yi rimu di chis thokpeka nyerang a lamston salkan chi thok.
2: Dene rime thokpeka juna dene chun zane pala dene nga chitong chala. Munena dene chalak susena hangse lusa pare dene jimorik dise so sang demotora pen dene ta yang pat mani lopte sosina ina dene ta jimorik yang ta na yang se kura yang skitek to sosinele te to sama sam dene chun dene pala ozuk she chun yong tanjin dene kaso ikirtena ina zo nga ta yang spas se chislam tatpo kan sosia dene zola lu ses lu tangan tangse la tatpo kan Sosia, dene oza rimu di jespansa bikona sosia tatpek sosiviot binele. Dene ika lamstun zat kanjik zena ta ta taksa ta chachin jin dene ina kertena miul chi rikuna dene gata te migul bo kertena itimbo chachin jinga di nangu ashtarla yonko sana yukan zola acho zena dene kampi miune zena dene ta ina kertena maarek tarkel po chachin duk zirkan zorse lamstun region zele. Tamalab I jimei topik aja kita nama sposba erket angkan riki yang zali.
1: Only cian am gelli, dini ngata jimu dia skabla, colors, texture, shapes, lines of skun, di circa sospo jimei nangku aku suka sih orang le.
2: Dini jimei nang circa zinata modern art jadi, sos ngata jimu di kana ikat dini tayi ukin ngaji ikat nang ika mixer le dini thangka zat sos, habis sos sun jangs pasang. Tapi modern art nata ngat sam sih use media le. Tapi dina ini nama ikat nang guma Gumat tu pergi kat ini 2D jadi 2 dimensional jadi sos dene ina so naksa de ngatang 2D chun mune jadi sos de sos jadi basic mana sos riono. Tapi ni 3D jadi 3 dimensional jadi mion kita na jadi cakap mune roto atau cukan sos dene yutkan sos ngatang rimin apa apa nak pada. Tiok kita na ta I labris nang thangkang mune na kita nang kasuk riono tu sena ta ngatang gumat ngatang rajisik jadi ta indo Tangkajik cuma berjaji juga sedih. Nengatang teka remote yang apa teka, guma korang tangatang tik muncang aja. Kalau khusus thalmur cuba tangatang ni jelas nampi tujuh jempa tang, kalau musos ki jelasat gupa tang, kalau antros pun nampi donggat tang, teni miu tunggil lusat tutu pas sedih. Nengatang tik cincang aja tu kaya. Tenang teni tangpo kita nampi kalau khusus, tiung kita tangpo korang nengatang ika remote jangan yang apa kita nampi lorin tangpo sosina kita nampi kalau khusus. Topik ada ni jangan file. Tapi cincangan aku tampu kita nak jalur khusus. Sengaja cuma ada sesuatu khusus pun file. Ini dia kita nak terus cuba naik orang zaman. Ini waktu kita nak guma lorin tampu naik atau siapa jangan file. Tapi rimpa sos pun kita nak guma toma kita nak cincangan ni jalur khusus pun jangan. Ini dia kita tinggal ni tantan cuci. Ini tap set cuci. Ini dia kita terus jangan file. Tangki rimpa kita nak sok siapa yang kian. Ini tiada kita nak jalur khusus. Terus cuba dah. Jelas nampi tujuh jempa dah. Jalur sos kita jelasat kupa dah. Jalur antros panem kita donggat tang, mewutung kita lusat turuk pas itu yang kita tikchen sengaja juste tikchen sengi nang nanti nene tok mak kita nang gelus kusuk siapa setumba cumdan dah sete nene kusuk seperti nene jangan wale. Tiun kita nang lorin tampen nanti nene tok mak mereka kita nang mondo pas nene tang kita, odi tikchen sengi nang nene tampo nene odi jangan wale. Nene dek nene kurajipas jun nene kita nang jelas nang kita cangcuk sembah nene nene tik mon jangan waktu on kita nang tuju binai jangan wale. Tez zaman yang gelum sos, yang mana dene jizun normal sos, dene yang yumis khusus pasangan kau yang kira dana jelasat dene gupen ayam mel, jelasat dana ta thalmo dana cicik chano. Tapi ni dene yang ada kurang jumpa jumpa jen dene choirix mun jalan mel, choirix mun kira dana dene jelasat gatpen ayu kira mel. Dene atau la miu tu mun jelasat sos dene mun kira dana atau dia kau yang kira dana tu gupen ayu, dene jumpa jen nang jalan chano mel. Tane testing mane tene ngata ta toma tene tanke exam po kete na te ka ngata mama tik po tans te tene te jimo di ko san gal ne jimo di ste tene te ka to tene ngata chone kar le ban le tene chon skans te tene ngata ju pe ka chat te ju te chat tan gal ozo ozo shi ke le rim pa o kete na
1: ka sa tene de xa ni rang e tene ngata labri sin ko color na texture shapes lines os kun ka zuk ri yo ano te to la ni rama jip sal mo la zat kasa ta isting ni nyerang latin nge e tin le mon me tu sitin nga ta lavris di sul ta nga ta ta sit tu spiga lavris di sul ni skina yang tin na tos la ta chon tang sul bina tin khat par bu kazu shi tin ne nyera zix tu te thop ga tin mola jan na
2: ta mon me tu si ki tin a jimo di sul na chon tang sul ta tin ne da sit tu si tin jimo di sul na chon mon tang sul tin ki tin nga ta kazu shi ki za na tin mon me tu la ki tin Tener dos son bo mari col teno ale ka te ka son bo chuches la tene mane tenes kalas ma bo chul mo zamo ata tu zan yun jin bo gora mo es kanal mo por ek yaral ata si tu zla son eto pa ke tena mane ngap kyar chon ne zena tene ngata son chos ina zo las la ma bo to chis ki ale mon me tu zna ata si tu zena ata sa te zam chis kalas me kyar es kalas kur bo jeme kyar ina tene son bo ke tena ngata dos son bo ma rin chari chon chuches ne che zena tene kalas ma mo bo kyar tene tu zma bo gor pa tenan ko ketenan ta sone ketenan ten evolu zamina injina juna tena otos paketena mari yakzer gel jimo di sulmun ena ketenan unma yoxina tejan girgan ketenan kazuk shik jan kazuk kazuk skuri jan tena tsose ketenan spe altas te lotumun etchos pasantene ta girgan ela sam shi tezam shik ngata nen dup chishimane yang tezam shik met yakzer gel ta si tu zan ketenan ata chi tsama ngata mobile tsosena tonzan wel Tezuma tene rimu zami ina tsok tonsan okta rimu dutsule te kazu kazu ryo mani jikten yan tsam shiyo te pura tonsan ba tene gada taksa ake tene ngunma tsok nune san tene maa ringa ta spiyan ngunan tachi zyo tano yale. Temu uchu ze jan gan taksi tu spi maa rana ra yargias kazu kazu ryo tango shi te un ke tene gada taksa sarpo tonsi zyo kya gale. Tene ozo kuzo rinne kasa.
1: Kasa tsang nam gyalle tene daksa nyeja rimu di chisi lop zhong za chis ta nyampo nyampo on li ju tene gata jan yang lop san English Hindi boutique tsok skun tene gata lop san mangpo ji yu tene tene te kun la nyeja lop zhong zada no a ya sirka bu kazuk shi yon anok tene te yu tok la mo la zad na
2: ta daksa ika ke tene rimu jan kan zes pa miksa le tene rimu mani me tu sam kan tso shan samba kora an shi chen wale ta ika ke tene daksa ina ta ike tene BFA zete cho se kya tene ike tene loji jan mo zanok tene ike tene ta gata yang tamani ke tene ngata subject on len nang dikche su su kya tene ngata yang club san su nen yen che su kya ta ke te ke tan nen go she su che ngur te kya le a spe tan kan nang jin tene english nang boti na ke tene ngata lengwe chi chi ko jang che se do pa nang jang nang yen che su kya le sons bazon te na nyapo nyapo tene yang tamani tan ka jang che chi po man pa ta yang skill su su ngata je se ki ata wood carving ze te kya tene sculpture ze te kya te una ke tene ngata jangdo de nan de nan chang nan dik sinwal ozo ozo shiyo chal
1: on le chang nam gyal le tene da sa nyerang e tene izu mola za dara kwa nga ta jimu di chis se lo chung dang nyam pu nyam pu tene nga ta zur ni english na tene nga ta bu ti tsos kun le nan zat te tene ja jang an zat na tene ma gyal ayo tene tene ti ga no mola ra halale shiyo pa sang tene da sa nga ta ojung nang pe rina sur la lo mer khang na tene nga ta shinko stang che stang tene zos ku jang che tene labris sindi che te zos kun tene nga ta yo tene pa te zos lo jong sal che spo sebe sinam ko ta nam go zos ku tene tene te bi thola tene nga mola sat na
2: chi tang i lo to ke tene as ke je bugol rim bo che sku go ma ke tene migul nang zin tene nga ta tene 1959 na tene go zos ta no pa yale te zos mo sang ta te jane ke tene ta nga ta na ri ka sto ju se nga ta tene migul be ka nga ta pya sa ta no yale te na ke tene as ting ne i zo pun ta se nga ta traditional is kal bo yama thanga jang che zin do ya shi sko stan che zin do ya sku jang che zin do te sang ma ke tene sting ji ni go zus ke tene che yale tan tan jing ta nga ra ngi shi me de yale nam ni pa la go zus sang sen ina te yo kitena sting jine gozu sons den ji te gozu cheche se gim sa nam den nga ta mi jina shi tok pe ka kitena nga ta mixer le tenes na bor kan ji loptaj gim pa ne pala tene tena ki ta jina shi wa shnga na ne tene nga ta zuri pa kitena yo pa sang tene nga ta te yo kitena ta dan den nga ta ra tene shi ji ki to shi ji shunsky be fi antene kharcha ma jigirte son girte in pasan 1990 jina shayad mane ozuk shina in gozuk sons de mane ozuk shis bere an tsorel ozuk shin jirul
1: kasa tse anam gyalay tene stinju pika iti wabu nyera jun tene daksa ngata lhavri si tok pika nyera ngay maus be yangata yong shi shane tene junu kun la julun bo gazuk shik zalen
2: tene maus be junu wune fi ketena ayikar labja zena julun zena e maus be loktu wune pia daksa juni tus pika ta yi tuki tus pika ketena ngata chichik chun le na tene ngata china dupa na tene kiyo ketena chun dupi gojiz ma khatsan girtin jil gali na jaya tene tuki ji ketena chiton remote din du na kwa ton jime chala rekalte pona chun chun dukse tene tizwa ketena chun ni pala ketena ngata lakpena te shngyok spozena ya ta adat sospo ketena te yu ketena chastik du gali tene tena sosla remote chipo man pa yang chi chala gali na tene tena ketena kana ko do payot kana ketena kumari suksa de na ko kumari chi chala sina ketena tena chuchun borta na tena chuni palate jnyos pa sons pa chen mo sons de tena te las pena ketena juksies la ma las la mo sons chiton de gale pena ma ki migul lo chi na ta ngata kyut sons pa ketena ngata chiri yo tena te zo ngon tik de gale tena chi chu na chun duks ta na tena kyut pa ngon na tena migul borches pa las la mo sons chi charu gale ozo shi ju chen
1: Tujuh
0: je, tene dering yang I junu kuni degree mnas kita zatce sepola. Ya Julie. Daksa ni jerang ni dua tila ni kah sana zat.
3: Daksa ni jerang ni junu kuni fia degree sana zat. Degree pulga ni pin deskit spalzestang lobzang dolgar yang degree meko dikzat kan lobzang namgyal. Ngaje akashwani lene juin jiktangin.

Ina botang yampo nga je dri dikrim nispa wo thon. Dikrim tang pe fia thore nga to chu chot lun tang skarma nge shul sang e kayang jalin. Tete chukpa nga ja gongspa salazat. Jule, Jai Hind.